0: kora munayo
1: mukaga mpuga munayo
2: ngede wando ngaga mabam family mwenyiri nyiri atema muri abamuteka kedagala
1: munayo
3: my document aswere yo mtu akusiranya na kudiza dala mchalo
1: kuwalu kambo kubasere mbo
4: abayimbi madimbo ko chinongena chikugamba batu sho kubera nga ba MP basaba obulu bagenenga ku nyumba za abantu bagame nani wendi mundariye nani nere batakole tuganje tudamusuna bana
5: kokosenyo tubala kikunze na ndibivuje
1: Ibira program nayo ibira program nayo yomkaga kwa kusamu samfeso mtundu paka muendeza kongezi mwetu kuwela maundi ya gunaga kwa takusedekuo nyokukubida muziko kwa bana hava fabawa

0: Basaba ne banyabo abatuuliriza mbanirizaako nnyo ku programu yaffe y'olunaku olwaleero, era Katonda nsaba tumwebazeeko. Buli ali w'oli, yisa emikono mu maaso, Katonda omwebaze olw'okuba nti akusobozesezza okuwulira pulogulaamu eno. Era gwe wenna abadde nga atolotoma ng'ogamba nga weebuuza ogamba naye Katonda njagala, ekibuuzo kijjeewo leero kubanga yakusobozesezza okuwulira pulogulaamu eno gyemanyi nti egenda kukyusa obulamu bwo ekufuule omuntu ow'enjawulo. Muganda wange ampuliriza, wendi wano nkyazizza Ajati Maimuna. Ojja kuba otegedde kye njogerako. Ate mwana wattu n'erinnya lye bwe nnyongedde okulyetegereza lifaananamu ku ssente, Maimuna. Mulungi ahuliriza, kano ke kaseera ddala akatuufu mwe tulina omukyaliza, kubanga akkirizagana bannange embeera mbi, ebintu bitabuse, buli ky'otetenkanya tekikola. Yadde embeera tugamba nti mbi, naye ate waliwo abali obulungi, kubanga emmotoka empya ziraba ku luguudo, amayumba amapya, ebizimbe bipya. Kitegeeza nti waliwo baba amanyi ekyokola, abasigala ng'obulamu bwabwe bugenda mu maaso. Ajati mukama wange, nga sinaba kukuwa muzindaalo, nsaba okutegeeza nti abantu bangi abakuweera obujulizi, bangi abatakyagenda bweru, bangi abava ku by'okusiba akapapula, naye nga bagamba nti nze awali Ajati Maimuna,
1: ebyange
0: biba biwedde. Nsaba Ajati nkwebaze, ekyokubiri nkusabe obuuze kubatuuliriza.
1: Abatuuliriza, mbalamusizaako nnyo, kambalamusa n'ekiramuso ekirungi ekya Mukama waffe Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Ajati Maimuna,
1: wanjisebo,
0: embeera nawe ogiraba?
1: Embeera ngiraba.
0: Bintu nga bitabuse.
1: Embeera,
0: abazukulu bo, abaana bo, tugenda kubeerawo tutya mwene embeera enzibu bweti?
1: Embeera nange ngiraba, naye embeera alina akantu k'oyogedde wali, nti embeera oluusi etabukira atategedde kyakkola. Kuba buli lw'otegeera ekyokkola, embeera tesobola kutabuka. Eriya agamba nti olwaleero sijja kuzaala, siina baana kyembaliisa. Naye ate bw'ogenda mu ddwaliro, obunaku abakyala bazaala.
0: Kituufu.
1: Naye olowooza baba tebalina kye bagenda baliisa? Kitegeeza bamanyi ekyokkola, baapulaaninga, baakola ki, baafaayo. Kaakati olwaleero bw'omanya nze Ajati Maimuna, ekyokkola kiba kiwedde.
0: Weewaawo.
1: Oba ojja kugaggawala, oba by'okola bijja kutambula. Bwe kiba kizimbe ng'okisitudde, n'omanya kijja kuggwa, tekijja kulemera ku olopuleeti. Kubanga abantu bangi nnyo abalina emitima emibi.
0: Nze nakutegeeza kubujuliza abantu bwe baleeta wano obuyitirivu.
1: Ky'oba omanya nti kati oyinza okusitula ennyumba, omulala n'akuba emimiro. Omulala ne bamugamba nti genda weeyambulira mu nnyumba eyo. Naye nga tonnasitula nnyumba eyo, noonyaako. Ngambe nti Ajati, ngenda kusitula nnyumba naye nkole ntya? Ate nze siri sikaluubiriza muntu nti ate munnange erinyove jinja linyove foti kasito nkubire simu yange.
0: Kiba
1: kiwedde, nkubuulira ekyokkola.
0: Kyayagala kifunira wali,
1: okukifunira wo
0: woli nve ku mulimu simanyi nkole ki.
1: Nti ate jamu yankutte. Nze ebyange si bwe bityo, kasito nkubire simu yange. Buterevu ky'oba oyagala okikola ki, okifuna.
0: Nze Ajati, ekisinga okunnuma, oba abantu be nsinga okufaako be batayina wadde, kati ayinza okuba yayinako neziggwaawo, ayinza okuba tabangako nazo, naye nga naye agamba nti nze nkolerera kuba bulungi. Abantu abo be basinga okunnuma. Tubuulire, twetaaga kukola ki okuba obulungi mu kaseera nga kano?
1: Okuba obulungi weetaaga kwefaako, naye weefuddeko otya? Nkugambye nti nkubira essimu yange
2: 07-9-3-4-4 ne 07-8-6-5-7-6-2 07-9-3-4-4 ne 07-8-6-5-7-6-2
1: Gwe bw'okuba essimu zange ezo emu ku zo, mbuulira ky'oyagala, okifunirawo. N'onga nti Ajati, nze ekyamazima njagala ssente, ssente zibuze, bannange ssente gye ziri, abazinoonya bazifuna. nti omwana ayinza okubeera eyo n'akukubira essimu n'akugamba aja ati nze nsika chapati naye ndifuna ku sente n'omugamba nti aa oyagala sente kwankubidde essimu kikoze eki
0: kiwedde
1: ogenda okuddamu okumuwuliza ng'akugamba aja ati ndi bweru ngenze kuleeta maali
0: nga kati musuubuzi
1: nze ebyo byenkola muli nensanyuka kuba abaana bwe baba obulungi ngabadde mu chapati
0: ngaali kunyonyi
1: nakubira nti onzijukira aja ati yenze yakubira bwenti ne bwenti ngali kunyonya agenza kuleta mali
0: aja tisoko tuwe kunamba soko nzidimu kunamba zoeze simu
1: yese
2: zira msavu nyemu chenda mwemu asatu mbili anamunya na zira msavu mnana bili mkaga mtano msavu mkaga abili zira msavu nyemu chenda mwemu asatu mbili anamunya nezira msavu mnana bili mkaga mtano msavu mkaga abili
1: nze bulirwe mubo obulungi oba abantu bulirwe babo obulungi lisanyo lyange nze kyovola bantu oli bwankubira nga bwenkugaye nti gwe nkubira bukubizi simu zange nungamba nti ajati nze kino kati bawala bange bambi bankubira mulimu oli lwakubira nakabira nagamba ajati omusajja yandekera abaana bana sina kyembaliisa landiroodi abanja n'omubuuza kati okola otya nti ajati oba olumu ngenda kubona enjokya kasooli kati neweebuuza mukasooli omu mwana awerera abaana bana mwana ajja kyabaliisa
0: mwana asasule ennyumba
1: kwega n'owulira ng'omuzadde ng'okwatiddwako n'omuga akasooli muveemu
0: nobaako
1: kyokolawo obulamu ne bukyuka oba oli awo nga kkubidde n'akugamba nti ajja ati munnange weebale embeera yakyuka towulira bwe nnyola
0: ng'ali
1: mu motoka alimu n'abaana be
0: njakasooli nga yabisuulawo
1: nga yabivaamu ng'embeera ekyuse mu kabanga katono nze ebyo byebinnyumira kubanga bwe muba obulungi
0: kukyusa bulamu bwaffe wekikusanyusa kukyusa bulamu
1: bwaffe buli ali obubi gwe bw'oba owulyanga oga nti kino kigaanyi naddala njagala nnyo omuntu ng'oyogera ku nsonga ya sente kubanga bw'oba ne sente
0: buli
1: kimu kitambula n'abaganda bagamba nti ekiramu owa sente owenkata
0: tozinga
1: naye bw'oba ne sente omusajja omulungi omufuna bw'oba ne sente ennyonyo girinnya bw'oba ne sente olamuza wuuyagala
0: ne mukyaki otuula mu maaso naye oba badde tosaba
1: kugambye nti nkubira essimu zange
0: ajja tizituddiremu nko
2: zira musanvu nyemu chenda mwemu asatu mbili anamunya ne zira musanvu mnana bili mkaga mtano nsanvu mukaga abili zira musanvu nyemu chenda mwemu asatu mbili anamunya ne zira musanvu mnana bili mkaga mtano nsanvu mukaga abili
0: tweyanza nyaja tweyanzege tewaliwo oko gwe gambuli muntu yenna ddala ava buvyeri nga akubasimu ng'embeera ekyuka oba waliwo oko boga nti ayo yagira ati oba yazinako nezigwawo gwe totawaana
1: kakati mwana wange nti omuntu bw'abeera mu bwetaavu tojja kugamba nti oba ono gwe buli kizibu ky'olina bizinensi yagwa oyagala kutandika bizinensi oli mwavu nnyo ovumiddwa obwavu obukooye kuba eriyo oli omuntu avuma munne obwavu mbutuufu n'awulyanga yeekyayi gwe bw'owulira nti obwavu obukooye kugambye gwe nkubira bukubizi ki simu onyinyonyoye nti ajja ati kino kwetaagisa nti ate ajja ati siina transport nti ate ndi wala nnyo nze k'obeere bweru kasite essimu eyitamu nze mba nkubuulira ekyokkola nti mwana wange kola bw'oti ne bw'oti osobole okuva mu mbeera eyo nze sisosola embeera yonna ng'owulira embeera ekunyigiriza gwe nkugambye nkubira bukubiziamba
0: mu bufunze buli muntu yenna obulamu busobola okukyuka
1: obulamu bukyuka oba obadde osiika kabalagala oba obadde osiika capati oba obadde oyokya kasooli oba obadde oyera kkubo oba obadde olima bulungi
0: ate wabanga ali bulungi naye ng'ayagala kweyongerako
1: bw'aba ali bulungi ng'ayagala okweyongerako kuba kankubuulire teri sente emala ayina obukadde ekikumi ayagala bitaano gwe nkubira essimu ngambe nti ajja ati nti aa kati nsuubula Dubai naye njagala kweyongerayo walala gwe kasita onkubira essimu mwana wange ali eyo mwanyinaze ali eyo ekintu kijja kutambula
2: zira musanvu nyemu chenda mwemu asatu mbiri anamunya ne zira musanvu mnana bili mkaga mtano nsanvu mukaga abiri zira msavu nyemu chenda mwemu asatu mbiri anamunya na zira msavu mnana biri mkaga mtano msavu mkaga abiri
0: tuyanzi za nyo tuyanzi genga wena kusavi ajati maimuna nsabo kilize sima nyobo ude una atusobo zesa nenge na kusaba bantu mwena wali wano wema kwa domu zindaro okoze chika biri ya chineni nebano basobolo kolachi okubuza ako kwa ajati kubanga aba mwetaga muri banji kansoke no mchalo no ye yasose wano ngayizo ga program ya gendo jikola bane yakwesunze nyo njagala osembere ku muzindala awo oyogereko na ajati ajati uno nawo gwo mu kubade bagamba anti ajati yakuwa neto mulabanga ko
3: kikiriza uno gwenda ba wano kikiriza kubanga mpulira na katengo mutima mpulira no ne meme yo ninje kunyira simanyi mukazi gwe cheninza kukuwa labye kulabanga ko njako kutegerera kusimu nze bwe bibi byange bwe kula na mpulira mameme gonna gankuba gana mpulira gakubira ati
1: kaka nanzi wentu wenkula
3: bana ngaja mai muna
1: wanji nyabo
3: nakuba ko chonna chengamba ncho bachi no bachi nzikiriza akasumuluzo kana ngakuwe wevu
1: ni gavira wa
0: eh yomoto kezo nazi bakola chitumpo
1: bana mala ufikum
3: ya mazima mchalo ya chuso bulamu wa
1: yaga na kuwe ye
3: tachimala ne kadi yino
1: kadi
3: ukafanya dalanti chi ndewe nategede
1: Mungu akongere
3: bulijondo otakulabako. Mbeka katono kenkuwa kubyennina. Ako kensoba dehaja tinemba densa okasime kubanga nkaje ku mutima.
1: Ne yanziza mkwano ne
3: yanchira chendi kuwa
1: kisimbo. Bala kalau fekum.
3: Nzokutegera. Akole
0: birungi asimibwa.
3: Yanzi jawala mu bunyanze nensi yali mazo kumira. Ngamanyi si chainza kudangulu.
0: Bambi.
3: Ngenda mfumbira omusajja wanga tuli bavu. Omusajja oyo yali mwagala nnyo naye nga talina nga yagala twezimbe naye nga talina wakiddako yadde ati nze nalina omugabo gwaffe eyo mukyalo e Masaka nsalawo ngutunde kitaffe bwe yafa ne batuwaako kye baatuwa nsalawo ntunde muwe tutandike
0: bizimbe
3: twakolera yali mwesigwa naye nga omanyi obulamu bw'ensi eno mu myaka gyalinga munaana omusajja n'anfaako nga twakazaala obwana bubiri
0: nakulekera abaana
3: mwana musajja n'afa
0: miaka munana abaana babakyali bato
3: aha ayi twade tunazimba kubanja sijakola bikozi business tubera we kasenge omusajja bwanfaako ne nebuuza kyekiddako njagala okutegeeza nti mu mbeera y'amaziga gye nalimu ate famire neyo yagola okuka ey'omusajja nga bo tebakikkiriza nti sente zange ze nassa mu bizinensi ezo wabula nga bo bagamba kimu kwata omwana wo muve bintu by'omwana waffe mugende
1: baali balowooza
0: zane
3: bangoba n'abaana nga baga n'abaana bawulyangu eŋŋambo si baabwe nengezaako nwanenga omukazi nenga omanyi nti munnanga omwavu tasinga musanga buli kimu bakinzigyeko nafuuka mwavu essaawa eyo nsi nempulira ng'enfundiridde nenoonyewo okudda ne wambula era bwentyo natambula bukolokolo n'obwana bwange nenzirayo mu kyalo e Masaka kitegeera embeera nenyinza mange nambuuza
0: kyekiddakoani ataggyeko simu simu tuzigyeko bannange
3: munaye tusonyiwa naye nzira mukyala Masaka mama mugamba naye omanyi embeera egalina mbuuza kiki ne mugamba omusajja nga bwe yafa famire engobye mu bintu wadde akagatto akamubwe katusikakutte mu nyumba bangambye ntambule nga bwe najja mama nga talina kyakunkolera talina gwamanyi naye nga omanyi nti bwoba olina ebizibu n'otulo tetujja nakaabanga emisana n'ekiro mama yali alinawo akadaala ewaka nangamu naye beeranga awontulire ku bunyanya bwange naye nga mpulira bulinaku nkaaba nejjusa olunaku lwe nasinkana omusajja nejjusa olunaku lwe natunda akataka ke bampa kwegamba ng'embeera ennyinze kakirumu mukwano gwange ampita aŋŋamba naye omanyi lwaki tovaako mu kyalo eyo waakiri nojja nondabako nga wiiki amaziga goyina n'osooka owumulamu ne mugamba ne transport simulina naŋŋamba kankuweereza 15 olinyojje ne bannange mukama ng'anaakujjukira mukama ng'anaakubbulula kwegamba kusinkanya omuntu omutuufu ekiro kyennyini mba neetegeka ngende wa mukwano gwange saawa ezaali munaana neetegekera olugendo bandi ku radio mpulira omukyalo ono
0: ajati mayi muna kwagamba owulira erinnyalye no owuliranga nobula mbukyuseke saweyo ajati mayi
3: ngamba nebulijjo mpulira abantu abenjawulo naye omutima negulemera kole ngamba gezaako kubanga yagambanga kuba bukubisimu ngamba taona alinga kigonzeza musinga ngambye nti jangu bibadiga neka ngambye kuba bukubisimu atenge ne wala mama wange yagezaako kuntambulira nenga ati wanaona agamba bugambi kuba
0: bukubisimu
3: sijja kulima nze yali agenda mu lugende wa mukwano gwange nakyusizaawo
0: nosokukubira ajati mayi
3: yes nimukubira nimugamba ajati ensongeri ABC omusajja yanfaako abaana bannemeredde sina wetandikira
0: abooluganda
3: batwala ebyobugagga nimumaziga nangamba
0: bangamba atero basekerera teyakusekerera
3: yanga kugamba engeji yali ayogeramu olaba alinga oba ayise ekivulu alinga atakukoleko oba agumya bugumya nangamba konkubidde ku simu
0: kiwedde
3: ne mugamba ajati wakiri obanzijje buzonkwateko
0: ebintu biwanvu ate obudde buba butono kati tubulire bubulizi ozifunotya ozifunotya
3: hajati nangamba kiwedde jukira nakwata sente zoyo omukwano gwange kwe nakubeerako airtime kwono mukyala kitegera bulungi nengamba naye ne wankubadda ngambe kiwudde naye kinasoboka
0: kinagwa kitya
3: mukwano gwange naye nemerako linnyojje kumbe mukama agezaako okunzigulirawo ekkubo njagala okutegeeza takisi gye nalinnya ntuuka gye nalindaga nga nsigaddemu omuntu ogu
0: mutakisi
3: imagine just nega ne hajati kiro ekituukirira enkeera kubanga nali nyankera ngende wa mukwano wange nemeddeko jangu taxi nsigalamu omuntu omu mba nfuluma kondakita ngamba mama werabiddemu ensawo yo nemagamaga bagamba nze oba mulala ngamba ensawo yo gyenanjikwata kwenakomya amaaso katenfe katenzirike kubanga nakwata ensawo ninekweka ebbali ndaba ensawo ezitone nga bamulimu mutwe gwa muntu oba kiki bannanga okusumulula ku nsawo mukama wange era njagala okutegeeza nasobola okugulako amaka agawedde
0: bambi
3: nensobola okubanga ngula n'emmotoka kubanga nakyali kiroto kyange njagala okwebuga njagala okunyola naawe era nenkola ki nentandikawo n'amaduuka wabiri mu kikuubo nentandikawo ne saluuni obulamu ne bukyukira ddala
0: nga wafuna nyingi
3: ndaba okwogeza akatengo si bwentera okwogera naye bwe ndabye ku mukyalo ono nebiyankolera nejanmpulira nga ensi yonna kwegamba ninga giina mu ngalo zange ttaano
0: oyo
3: ajati
0: kereza omwana akwe kuhaga
1: yenze munange nze nabaga kasita onkubira esimu yenze kasita okuba esimu yange ekyokukola mba nkirina
3: wenawulidde nti ojja kambe nedda kanyende kanfisseewo obudde oba balimba oba tebalimba kubanga omukyalo nkyakwasika naye mukama yanyambye era bwe ntuuse neewuunyiza nyanze nasiteredde ninga atatudde ninga ayimiridde obankola kugamba simanindi awo
1: webale kusima mwana ange webale munange ebirenkola sagala mukabe
0: teyanziza banange teyanziza nabagambye dakika bbiri otute kumi katufuneyo kale ne kumulala omulanga atuwuliriza yoyo ajati mayi muna
1: nze ebyo byenkola
0: ebyo byakola kukafuka kazanyoke ajati tuddemu ku namba z'essimu kubanga munanga batuwuliriza bangi abeetaaga okukyusa ku mbeera
2: 07 9 3 4 ne 07 8 6 5 7 6 2 07 9 3 4 ne 07 8 6 5 7 2
1: kwe nkubira bukubizi simu ya tota wana ekyokukola mba nkirina kuba mmanyi ekyokukukolera kasita onkubira esimu nti gwani nti nze gundi ebibyo biba biwe
0: obudde bannange bugenda kukulemesa ajati kafunayo ne ku mwami kali waakiri
1: kale naye ajambuzeeko
0: akasabosembere ku muzindaalo ajati buuyo mubuzeeku mu sekendi 27
4: owekitiibwa pulezidenti ansanyuse nnyo okulaba n'omulimu gwa ttendo gw'okoze nange mbadde mu bantu abo abadde begombo kulaba ku mchalo ono na ye nsanyuse nyo kubera nti sawa zino ni wano wetu tudde aje ati nsanyuse okulaba
1: kale sebo
4: asivyo cha mama
1: bulungi sebo ulio tie yu
4: jendi mama
1: bitambula bitia
4: mazi mama tofu mama weba likuweza
1: amina
4: nalisi tisubi ya
1: nde sagala mukabe esanyu liangi ngunkubi desimu aje ati chino chinuma njagalo demu ngunkubi desimu ngungambaji ati ndi bulungi
4: presenter bono nkuwa bujulizi nti obulamu bwange nange sali bulungi nagenda na nempasa omukyala naiba na abakyala bakulukulu betusanga musanze mukubo ono lozo ofunye eki ofunye mukazi nabera n'omukazi omukazi yambonya abonya omukazi yambonya abonya ne alamu nezituuka okunkubira mu mutwe naye omukyalo yamala n'azaala omwana nabera n'omwana omugamba twala omwana mu ddwaliro agaana twala omwana kusomera agaana kola kino omukyala namala ke mirembe paka banatuko okwawukana n'omukyalo ibo nakubira ajati esimu nangamba omukyalo mazina yibanga kine mugamba mama omukyalo mazina yemyaka ngena nangamba omukyalo yakuzalira omwana konze ye nagamba omukyalo oyo gwe mukulaba okukwa akuyisa ati ne mugamba mama embeera gyendi musinungi omukyalo amazeeko emirembe omukyalo tulikwatagana ata ayina emize nagamba mwana wange omukyalo yadi yakuzalira omwana mulekofu neki omukyalo omulala abakyala balungi tebaggwayo era owekitiibwa presenter bwe bwakeera nenjawukana n'omukyalo oyo obulamu bwange bwe bwali si bwe buli esaawa zino bwe nayawukana n'omukyala Katonda yansimulula mu myezi gyalinga etaano nga nfunye ploti nguze nzimbyemu nyambiddwa nguze ku mmotoka nsobola okulabirira maama wange waka n'abantu bange bonna
5: ngajati yakuwa bwi magezi
4: ajati maimuna enamba najifuna namfunyi ku mukwano gwa bamuyita mwagale Ivan yeyampe enamba ezo n'agamba naye mukyalo we wakyama mukubira essimu yogera naye bulungi ajja kubuulira ekyokola n'agamba omukyala tasosola oba oli wa ggwanga ki oba oli wa ddiini ki gwe yogera naye bulungi museemu ekitiibwa ajja kubuulira ekyokola present okuva ne ku olwo obulamu bwange bwakyuka ate buli lw'ozuula omukisa gwo n'ogutuuza n'ozuula omukisa

0: kuruma.
1: Medicine.
2: Olaba tegugwa ako. Mwaka. Ngobwavu bwa kulumi.
0: Sirumani sija kulumi.
1: Ekitwala omwaka ewala nkuba kubula.
0: Nkuba kubula si bwavu.
2: Leto uliyange era mulimo okubula. Mwede nusembe.
0: Mwede chwani kuswala konganze. Nga sirumani.
2: Ensolo njikute kubuoya.
3: Uruge nuga doluge lulu alero. Wanumpuga mserukeda. Yuyiba disawe suki ya pugwa msedukeda. Esawe suki ya pugwa msedukeda. Esawa, wanoku radio budu. Esawa, edimwe yoku macha. Budebu wa kumalini. Webale kuhuli disa radio budu. Yongelo kukuma ula mwanga burunji. Ngumanya ngeli joinzo bukumamu. Eno ye health tip, wanoku radio budu.
4: Obadde okimanyi nti okunywa amazzi kirungi nnyo eri omubiri gwo era kijja kuyamba okuba ng'omubiri gwo gusigala nga gulina amazzi. Weemanyiize okunywa amazzi waakiri olunaku onyweyo liita nga ssatu. Kino kijja kuyamba okusigala ng'omubiri gwo mulamu obulungi. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
3: Eyo yebadde health tip wano ku Radio Budu. Tugude wesa wiyoku bilia programu serukera. Tuje gude wa. Katie ya tani kukule minimo jo. Ungabu uli zesa wiyoku bilia serukera. Programu chinanjo chanchimize. Buli wa mukaga.
5: Nze ajumaru. Eno ye chinanjo chanchimize.
3: Chinanjo chanchimize.
6: Kati nze igasola kugira nama ya janti ya koze chinunga ajimenti. Government ye nari miye chikoze.
5: Mazaka site chuse wa te chuse.
6: Chuse kwa kati maskaka.
5: Aina chakoze ta ina chakoze.
6: Yenga meja taina.
5: Ate chuse tanga taina chakoze. Inga
6: ya chakoze. Hati abakura yobatawuni kilaka.
5: Dika nawe.
6: Atu wakana.
3: Programu chinanjo chanchimize. Kubila kuba ganya bilozo. Konsonge zifa mugwanga.
7: Kimemba wa Parliament buvunanyizi bwabo okulaba nti abantu baye kulaakulanya. Member Parliament ekisanya nekigwako nga talizeeko mu district council kufuna birowoozo.
3: Ndi wa mukaga wano ku Radio Budu.
6: Kyagulanyi alina jadda olinayo ku manifesto ye kulaga nti ayagala kutwala ggwanga lino maaso.
5: Yani ya Nupu.
6: Ye yateekako ekigambo kimu. Uganda empya.
5: Manifesto ya Nupu wajibikula ngegambe
6: ekyo. Eriko Uganda empya.
5: Nobikula munda
6: gawa. Uganda empya.
5: Nobikula page
6: da Uganda empya.
5: Nobika.
6: Uganda. Kati. Alina yagala kufana. Agende Tanzania. Jabateka Uganda empya.
3: Kati buli wa mukago kuva ku saa 5 ezokumacha. Paka musanve ezomutuntu. Ulirizanga program chinajyo chanchimize. Oliraba kugweba kubagana empawa. Ku nsonga ezenja ulo. One Radio Budu. Radio yomuntu wa bulijjo. Mu kibuga Masaka.
8: Mu kibuga Masaka.
3: Mwe tusinzira.
8: Olwo ne tukutuka kwe yonna gy'oli. Radio Budu.
3: Kati ndoza otegede radio kijo uliriza.
8: Radio yomuntu wa bulijjo.
9: The dance floor is now.

0: kuganda ebirwanyisa enguzi oyinza okulowooza nti yaggwawo dda kyokka nga yeeyongera bweyongezi. Ebitongole nga State House Anti-Corruption Unit, Oath Monitoring Unit, Revenue Intelligence and Strategic Operation Unit, Investors Protection Unit, ebyo byonna birwanyisa nguzi mu maka g'obwa pulezidenti. Wabula waliwo n'ebyetengeredde nga kaliisoliiso wa gavumenti, ofiisi y'omubalirizi w'ebitabo bya gavumenti omukulu, Public Procurement and Disposal of Public Assets Authority, PPDA, ebyo byonna biriwo kulwanyisa nguzi. Mu kitongole ky'essiga eddamuzi waliyo Anti-Corruption Division Court, eyo nno yateekebwawo eri Kololo nga yaweebwayo okuwozesa bali ake n'abakenuzi. Omukulembeze w'eggwanga General Kaguta Museveni azze akyoleka lwatu nti ye n'enguzi tebalina kusisinkana. Kino nno kyamuwaliriza ne mwaka gwa 2019 ng'ennaku z'omwezi 4 December okutambula olugendo lwa kilomita 3 n'obutundutundu 6 okuva ku Constitutional Square okutuuka e Kololo Independence Grounds, ng'omulamwa gwali gwa kulwanyisa nguzi era gwali kugamba nti corruption free Uganda starts with me. 12 by'abakulembeze omwali esiga eddamuzi ba minister ba cabinet beegatta ku kutambula kuno. Ensi n'etandika okubanga ejaganya nti abakulu bonna ke batambudde enguzi etuuliddwa ku nfeete. Wabula ebigenda maaso mu ggwanga ku nguzi byennyamiza, nga n'ejjo ly'abalamu omukulembeze w'eggwanga yalangiridde ekisanja no siriipu oba tewali kwebaka ng'akabonero akalaga nti enguzi eyina okutuulibwa ku nfeete. Era yalagidde wabeerewo okunoonyereza okw'enjawulo ku bannansi, naddala abo abali mu bitongole bya gavumenti eby'enjawulo baagambye nti bekkusa bokka. Wano nno we tusinzidde ne tufuna endowooza yo ggwe munnayuganda ku ki ky'olowooza mu kanyomero kaffe kano aka Torch. Gavumenti ky'esobola okukola okumalawo enguzi?
1: Begamani omutuuze w'obukomansimbi mu bukyalo Bigasa, gavumenti yaffe okulwanyisa enguzi, okwata abo bonna abagirya naddala abali maofiisa ago aga waggulu, gavumenti ereme kubatira kuliiso, ebakwate, ebavunaane era ebaggyeko n'ebyobugagga byonna ng'ebizimbe, amamotoka ge bayina, ebintu byebayina mawanga ag'ebweru babibaggyeko babitunde, sente de mu ggwanika ekole emirimu.
2: Sente ngo musa mpangalirako wano Kirumba Katwe etegeko kalondoozi ali siriya, singa tabadde omu ku bali b'enguzi yalibadde ba IGG yalibadde ng'abantu abo abasinga obungi abamalamu tubakye kivunaanyizibwa. Ekyokusatu bakendeeza abakozi obungi obaliko wakati okusanga paalamenti ng'eri mu bantu 15 plus, ndabanga ekiba kiyitiriddwa obungi oba oli awo nakyo kiyinza okuleeta embeera eyo.
3: Erinnya Namubiru Goret nga mbeera Kalisito District y'Ekyotera. Gavumenti yalibadde eteekawo akakiiko akalondoozi naye nga kaamunda, nga abantu abo abalondoola bamanyikiddwa mu lwatu okuteekayo amannya gaabwe, ng'akakiiko ako bambega naye nga bali munda gavumenti yokka y'ebamanyi, nga buli district waliyo.
4: Amannya Kyagulanyi Emmanuel, abangi gwe bamanyi nga DJ Emma, nga ndi mutuuze w'e Bukomansimbi. Kye ngamba ku nsonga y'okulya enguzi, nsaba gavumenti yaffe eno etuyambe, eteekawo amateeka amakakali nga okwatibwa nga weenyigidde mu kulya enguzi, ebintu biba kusanze nabyo nga obikoze mu sente ezo zennyini ez'enguzi bikuggibweko oba eiza bitundibwe, sente zikomewo eno wansi ziyambe omuntu wa bulijjo, kuba eno wansi abantu bali bubi.
5: Amannya nze Muwonge Dickens, nze ngamba gavumenti yandibadde eteekawo omusaala ogw'essalira naddala ku bakozi baayo ne mpaka ku mukozi asembayo wansi, nti singa omukozi wa gavumenti omuwa omusaala gwe ogumala n'osanga ng'ate alulunkanya alidde enguzi n'akwatibwa mu bintu bwe bityo, oba ofuna w'omuvunaanira n'ogamba nti waaye kati kino wakoze ensobi. Singa omukozi wa gavumenti yenna bw'akola endagaano ne gavumenti n'ekuwa omulimu, nze nga nsiŋŋambadde nga babibonerezo, bwekwata ng'olidde enguzi ekifo kyonna kisooka kikuggyako n'okugoba okuweereza gavumenti.
6: Nze Joseph Kabanda, kakati nze mbadde nsaba gavumenti eteekewo ennamba y'essimu omuntu gwakubira ng'alabye nga waliwo enguzi yegyegyebawa omuntu nga eri private si yakusasulira, era gavumenti efeeyo nnyo okulaba abo awadde enguzi n'oyo gwe bagiwadde nga bavunaanibwa mu mateeka.
7: Sekitoleko Hamisi, abangi gwe bamanyi nga Kato Ambia Stage Masaka, nandibadde wa kirowoozo ekiteesigamba nti gavumenti yandibadde ekendeeza ku bukwakkulizo obuweebwa abantu abagenda okufuna emirimu mu gavumenti. Ku muntu wa bulijjo nga nze, olumu emisoso gitulemesa, wabeerawo layisinsi, wabeerawo URBS, waliwo ki, ebyo byonna nga bwe bigolobegana. Naye ku nsonga eyo bwe banaateekawo ogwo ebyo byonna byonna, nze omu ŋŋenda kuvaamu, naye ate okwagala okuguyimirizaawo nina kugulirira nsooke nfune kyenkola kyenji.
0: Endowooza yo kya bugagga kyo. Nze Ssonko Jude, muzzukulu wa Kisolo Torch, kulwa radio y'omuntu wa bulijjo.
8: Nembo zeyo nzikiriza mawulire ag'obudde.

0: ganoge maulide kuchenda mumunana katunyeze munana chenda mutana katunyeze tan ne ku www.radiofm.com radio yomuntu wa bulijjo.
1: Wasuzo chano mulunja uliriza gema ulire kuredio budu redio muntu wabuli jo omugave muzukuru wandu kwa chibombo salim zentele deo gaba sumiram abatuze kuchalo mataka nga chino chisangiba muluka gwebulu wada mugomba lae kabula soke mu district ye gomba sakone bitunde vila vila nyewe vye guanga bakubirizi dua buli omoku vila kuweri nde iliaba nyaguluzi nadala abantu ababe mwanyi mukasera kano nge mwanyi jitantise okubira angazuku kungulwa okusinzira ku sentebe wechalo chimataka nsera ko isimaga manti mukasera kanembere yongeddo okwononeka nga abantu batandise okuyingira amayumba gabannabwe ne banyagulula emwanyi sako nokoze seryanyi bebasanga bazitwala ne basobola okubera nga bazibajjako buli omwamu sabye okubera mbega wa munne ku nteekateeka eno okulaba nga abalimi bagenda maaso n'okubera nga baganyula muntu yozaabwe olwo abanyakula byebatakolera basobola okubeera nga bavunaanibwa abo bonna abatwala ebyokwerinda nabavuddeyo n'abasaba okwongera okulawunaana ddala mu biseera ebyekiro okwata bakyala kimpadde ababeera batambuza emmwanyi zino era nga singa babeera basangiddwa basobola okubeera nga bavunaanibwa wabula mu ngeri y'emu abatuuze abakubirizza okwewala okutwalira amateeka mu ngalo nga balina omuntu yenna gwe bakutte ng'alina kya kukyatwala obanga atambuza ebintu ebibbe wabula babatwale mu mboga z'amateeka zisobola okubala mulamu
2: bannange nkubiriza abatuuze bange bonna ab'emataka embeera eno ya bwerinde engeri gye tuli mu kasizoni k'emmwanyi abantu mwerinde eby'emmwanyi nammwe abalowooza nga mulowooza nti emmwanyi mubba bannammwe ddala ewaffe emataka abantu babbye emmwanyi batwalidde amateeka mu ngalo era nsaba abantu b'emataka bulwadda ddala bulwadda kabbankonyi fena nga wetuliraaniganyaawo tubeere nga amateeka tetugatwalira mu ngalo amateeka geebazibwa oli bwababbye mumukwate mumuleete mu RCs zonna eziriwo amateeka tusobole okubeera nga omulamuzi alina omulamulira naye nkubiriza abatuuze bange mwenna abavubuka tukole tubeere nga waki tugende mu mwanyi nga tunoga kyoba
1: mukafubo kekamo sentebe nsereko nga wayamune radio buddo abazadde abakubiriza okwetekera tekera okuzza abaana baabwe masomero era n'abasaba okulonda ya masomero ago gokka ge basobola okusasula ebisale agamba ababatalina busobozi batwala abaana baabwe masomero ga gavumenti naye babeere nga basomesebwa ngoyi yenna omuzadde ataakikole n'atuza omwana we waka wakuvunaanibwa
2: bagenda mu masomero abaana mubasibirire abaana nga weera mubadde mukola abaana mubatwale naye mubatwale mu masomero g'osobola era ku luno nze ewange sikyayagala kulaba mwana atagenda kusoma era ngenda kumwonyoonya buli wamu omwana mutwale ku ssomero lyonna ly'owulira nti okola ki osobola abaana mubazzeeyo ekirala twafunye obulwadde era mubuwulidde mu ggwanga lyonna abaana just babeere nga mubakubiriza ewaka obudomola buddewo obuyonjo buli kimu ne ku masomero ge tugenda mutwalamu abaana ebeere ng'obuyonjo gye buli olukusinziira ku lw'eggwanga lyaffe n'obulwadde nga bwe buli twetangira endwadde ezo zonna tulabe nga tuwonya abaana baffe nga naffe tuba balamu ab'eggwanga eryo
1: ate baba kulembeza abalonde ab'eggombolola ina ngoma nga lino esangibwa mu disitulikiti y'ekyotera bakubye ebirayiro byabwe wakati mu kweyama nga bwe bagenda okukola buli kimu ekisoboka okutuukiriza ebyo byonna bye babadde basuubiza abalonzi mu kakuyege okusobola okubeera nga babawa akalulu bano bakulembeddwamu nantebe waabwe kumanya edina era ng'ono olumaze okuba ebirayiro n'avaayo n'asaba gavumenti ekole buli kisoboka abantu bano okusobola okubeera ng'ebafunira oluguudo kubanga embeera gye batambulizaamu ebyamaguzi byabwe mu butuufu si nnungi
3: abatuuze bange ab'ennangoma njagala bakakasa nti tugenda bakolera nga bwe mwatwesize nange ngamba nti tujja bakolera tugenda bayiwayo tujja bakolera fenna fenna wamu na bakazi bange fenna nga tuli kimu nga tuli kitole tusaba mutwesige nga bwe mwatwesize tusobole obakolera mpozi nakano njagala kayisaawo mulanga eri gavumenti nti mukimanyi bulungi nti nangoma oluguudo oluva ku nsalo olutugata ku Uganda sirukole lufu saawa eno tunaatera n'emmotoka tetasobola kutambula era kyabuswavu okulaba nti oluguudo oruva ku nsalo nido tugatta mu nangoma ngatebasi tulina luguudo kyakwennyamira kyamaanyi okulaba nti oluguudo olwo tirusoboka kubanga ffenga ggombolwa titusobola lukola nene lutusinga.
1: Nantebe kumanya Edine lavudeo na yongiro kusaba bakulembeze ku district y'Ekyotera abakamala okubeera nga balayizibwa okulowooza mu kugombolo leno esobole nayo okubeera nga district y'enkola enguudo ezirina okukolebwa mu ggombolo leno nga zikwatibwa ku district kubanga embeera abatuuze gye batambuliramu eyungula ezziga oluvannyuma alonze olukiiko lwagenda okukulembera nalwo.
3: Mbate njagala kusaba kukwira na district omulanga ndito chimanyi bulungi nti district ena yengudo zekolera ama gombolo den saba nafe batu rozeko wanga valutuafu na district ye Ekyotera nafe netufune gombolo la titui na yoro kudoro unoro alikole duwa district tupate tusaba district nafe turozeko etukole kungudu wanga finge gombolo la tunayobu kudo kwa fusubolo kukola ukasenta akatono tunako ke ketufuna na wali wengudo ezataga district na hii sobolo utukole lako utukwati zako sobole nafe kwenye mzee Uganda kweba zaabantu bafabena angoma ntimwebali nyo mwebali redala ukutuwesiga ilane ya mienga ngamba tinafe sobolo bayi wayo tujabako liranga mwemu atuwesize
4: chikoro wange uimili debwe ruti vaisi wange ye mwami mwombe chas speaker ye mwami mulindwa Athanas deputy speaker ye mchala na nyondo Miriam webuti obetu imi ridde orutiko bwerutiko bwerwimiri
1: atenga tuvuddeyo bo abakolanga abakulembeze mu katala akekibuga kyejinja akajinja central market nga bakulembeddwamo sabo andiswa olukolanga olukiko lutwala katale kano kyasibusula bavuddeyo ne basaba obukulembeze obwalayidde ogenda maaso n'okulembera ekibuga kino okola buli kimu ekisoboka okulaba nga babayambako okusereka katale kano kubanku ba buli wetonya amazzi gabayikira bano bagamba nti embeera gye bakoleramu obutuufu sinno nje choka ngaba maza kasera ngaba wanjagira abakulembeze abekibuga kyejinja nga okubayambako ne bagana okubiranga bakituukiriza bano bategezeza nti mu butuufu bakola omulimu gwa amaanyi okubeezaawo abantu abawera koddala ate nga bawana emisolo choka abandi bayambye tebasobodde kubayamba.
5: Awali mu kisento maketi akatale kaffe kakyalimu obuzibu nti kakyatonya wakyaliwo eriyazi ezitonya ezetagisa okulaba nti zikolebwako bulungi zirina okutonya kyokubiri wakyaliwo areas tezi accessed zitaka kulaba nti tusaawo tuopeninga areas ezo tubole okulaba nti tuziteekako emiryango tusobole okulaba nti abantu bajjamu abantu gezezaako bayingiza mu katale areas ezo batuuseemu n'amala omwezi tatudde wadde kikumi era baafulumye njereere lwa nsonga nti teziri accessible kyetaaka kusaba nga tusala amagezi okusaama

0: FM and 95.5 FM
1: ku YouTube
0: Radio Budu
1: ku Twitter obajite XC
0: at Radio Budu 98
1: ku website
0: www.radiobudufm.com
1: ku Instagram
0: Radio Budu 98_8 FM and 95.5 FM
1: oba downloading app ya for Radio Budu ku smartphone yo
0: na ubiro mukwabo abatambula na bakulembedde
1: Radio Budu radio muntu wa bulijjo.
0: Yeah. Gano gema uli okufebwe duwe gwanga wana ku Radio Budu Radio yomuntu wa bulijjo.
2: Ku Radio Budu Radio yomuntu wa bulijjo wale kubanga oje komeddeko enze press Kabanda na Nyanzi na maulira agavudde weru we gwanga. Saba minister we gwanga lya Ireland Michael Martini ategezeza anti papa leo we 12 mwetegefu okola chonetse boko okula bange entalo ziggwawo mu nsi yonna nga binabyogedde oluvannyuma lw'ensinkana ebaddewo mu Vatican. Martini ne mukyala we Maria olunaku olwaleero baaniriziddwa era n'oluvannyuma ne basinkana papa leo mu kkuumiro ly'ebitabo. Oluvannyuma lw'eddakiika 5 nga basisinkanye, Martin oluvuddeyo ategeezezza nti bingi ebyogeddwako wabula okusinga boogedde ku nsonga y'okumalawo entalo mu nsi yonna nga kw'otadde olutalo oluli mu Middle East, olutalo oluli mu Sudan nga kw'otadde n'eggwanga erya Ukraine. Era ategeezezza nti ensonga za Gaza bazoogeddeko katini wabula ne boogera ku lutalo oluli mu West Bank ng'eno abantu bazenga batirimbulwa nga kw'otadde n'eggwanga lya Iran. Ategeezezza nti ebyogeddwako biraga lwatu nti papa tayagala ntalo zibeerewo mu nsi eno era wakutambula ensi yonna okulaba ng'entalo ziggwawo. Eyo nga tuvuddeyo, bannassayansi wali mu Bungereza ku ssettendekero wa Oxford University bali mukola eddagala erinayambako mu kugema obulwadde bwa Ebola era nga lino lijja kuba ligezesebwa wakati w'emyezi ebiri ku myezi esatu. Kinajjukirwa nti obulwadde bwa Ebola bwabaluseewo era ng'okusinga bova mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo, ng'eno waliyo abantu abali mu 75 abakazuulibwamu obulwadde bwa Ebola ate ng'abantu abasukka mu 177 be balusudde mwakaba. Kakigambibwa nti obulwadde buno bwa Ebola bwayitiddwa bondi bujjo nga kika tekitera kulabwalabwa era tewannabaawo ddagala lyonna likolebwa erigenda okugema obulwadde buno ng'obudde buno teririiwo. Era baategeezezza nti tewali bukakafu bulaga nti eddagala lino lijja kukolerawo wabula bagenda kusooka kuligezesa ku bisolo ate n'oluvannyuma bagezese ku bantu balabe oba nga linaakola. Amawulira ag'obudde buno katugafundikire n'erivudde mu ggwanga lya Turkey nga kuli oludda olwabula gavumenti mu ggwanga eryo Özgür Özel avuddeyo n'erayirira okuwakanya ebyasaliddwawo kkooti olunaku olwajjo nga baagala ave ku kifo ng'omukulembeze w'ekibiina ekiri ku ludda oluvuganya gavumenti nga kw'otadde n'olukiiko lwe lwonna olwalondebwa. Wabula ategeezezza nti kkooti kino ekikoze okulemeza omukulembeze mu buyinza Tayyip Erdogan. Kkooti ejulirwamu yasazizzaamu ebyali bisaliddwawo mwaka gwa 2023 okulonda okwaliwo ne bamulonda nga akulira ekibiina ekiri ku ludda oluvuganya gavumenti ekya CHP era nga n'olukiiko lwe lwonna basazeewo nti lusazibwemu n'obuyinza budde mu mikono gy'abantu abalala. Minisita avunaanyizibwa ku nsonga za ssemateeka mu ggwanga eryo ategeezezza nti bannansi beetaaga demokulasiya nga na bwekityo obuyinza bulina okudda mu bannannyini bwo. Kinajjukirwa nti ono yalondebwa okubeera minisita w'ensonga za ssemateeka ku ntandikwa y'omwaka guno era nga yetwogerera obuyinza bugenda kudda mu mikono gy'abantu balala wabula ono ategeezezza nti wakuwakanya ebyasaliddwawo kkooti olunaku olw'eggulo. Tova ku Radio Budu amawulire gabadde gava bweru wa ggwanga.
0: Agoge gabadde amawulire okuva bweru w'eggwanga ku 98.8 95.5 Radio Budu Radio y'omuntu wa bulijjo. Eno bwe beera mmere
3: twabafuma ne tukwobeza nga tukugabula ekyo kyennyini kye weetaaga okufuna mukadde akatu

0: sindo koma tuwa tukidansi yona. Eno ye Radio Budu, radio yomtu wa bulijjo. Oni muzei kakumba, wano Radio Budu, nga kutusi wako rokobo.
1: Rokum, ama andikaba wanguzi.
2: Alo mkulu soba nyama.
3: Mwenyango na mzei kakumba, nga bulijjo wa bucha.
2: Oli otema nyama.
3: Otema nyama.
2: Nalabia ne bucha mpia yenkoko.
3: Yenkoko. Yeye wamwe zaatuse.
2: Ne wafe bate menkoko ne baji pima mukiro.
3: Yenkoko yeye wamwe jibateka kubucha ya baya kilo nga meka.
2: Zibira, ntono zibira mutanu.
3: Koko musaranto. Atene mutani kuzite makiro.
2: Ezo ziba nkuru.
3: Ngene wafe nkoko ngeleba yenkana angente.
2: Katebe chali nkokebu uketi yeyo.
3: Watenge vukachi. Nekuke zene wafe bazisiba muno mkuu wano ibajitu wala kutari.
0: Mzei kakumba wano Radio Budu kutusi wako. Rokobum.
1: Rokobum. Ama andikaba wanguzi.
4: Mumiaka jengaga, egwanga lino bwe lyetaaga ng'ekyo kunywa, Uganda wala jiyabangawo. Mujechina nane jechenda, nga tuwuliriza kadongo kamu ku radio. Kububaga bwa sekukuru, Uganda wala jiyabangawo. Ate kati ekintu kyakyukamu, anti tulina obubaga obw'enjawulo, nga ze house parties, obw'okuma beach, olwo nga tuzinira ku nnyimba zitusinga okwagala. Era Uganda wala jiwaali, omutima gwe gumu, Uganda wala jiyomwoyo. Kati ali munda bikempya kyokka mu buwoomi bwaffe buli obwa bulijjo Uganda Waragi ekyokunywa ekitugatta kati naajaguza emyaka 6 ekyokugatta bannayuganda kitundibwe eri abo abatannaweza myaka 18.

0: Tutieyo ya kwambalira ku mukolo ngo mubaka alidde akalulu owuli
1: abatuzi baba bati olwamu wa sente ne ngati kan ne jeko sente kwegamba olubeya lusula mu kasero
0: kendo ji mu jeko sente oba sikyo ofuna omuntu omulala gw'obozi wa ajam ampime kasuche obanje ye mu Kampala
1: atingo ngo linyo beno mboze Kampala lwa suti
0: tebo we balinya tebalinya kuveri kujeno kumpi makone baddayo
1: iyi
0: inji ye
1: usajja mkuu
0: usanga bwana gire na ndaba unganye studi
1: kakati ya nyendo kola nyenda kuiti lao watu ungira kampi ye watu ungira matiri yonji mujeko nesende za angazimpe
0: nyeje nakati ndi kusuti suti
1: matiri yonji mujeko nesende za angazimpe
0: siwa kubanga nyenkana nerubowa otegedi ati sandi bulidwa mwengendi la kumukolo kwa nyanga
1: nesuti wa yazika ne yazike
0: kugambe tingo mwanyi wanga wangu daka lulu nesuti ne yazika ne yazike
1: edu sabi manya tete wangamba mvude
0: wangu naganti kamuleke sanga baine ngeri jebo ngeri ngeri jona jibabela mkampara
1: mze yangamba nti muwiki emwe suti ogenda kubera ojifunye
0: doja muwiki emwe omu wako gudja otege
1: mba nanga abatunji ma makanika
0: bwebatyo bwebatyo kukakana munangu kukakana nge suti jese bwaya zisi
1: omuntu ya gira matiri yenenezu
0: ganyina kuwa muyange nambale nane mbaweche kitibu wanga abana bange kitabu wanyiridi
1: biloto bebe nana abitatana
0: nambale neya zipe nario kanangi lennu uruwajo jamba nino ya kunyumi denge iyo ponze tineya
1: uruwe biyabigambi lawa
0: tulia utu negeza munti
1: nagali ya tuteko nge iyo
0: nge iyo nekanuma
1: nosirika
0: nesirika
1: ato kolechi
0: ya zikaba nechoisi uruwa gira tukude kumukoro ato ino jitu alambu vozi bajose ampada amateka teba jikunia simanya ya kugundi chite ama ziga jigira natuwa alambu chuma
1: yoneli wabona wabona na suti
0: na suti na jitu alambu chuma wana wabagira vore zengo yivu kipoti mchuma na jigira na nempa yoseni nga ninga gule ngulati
1: kuhuli hana nga walaba
0: mnyango mfubu kata mpanga suti elato deo naga ni suti ya
1: jini cheche suti mfao kati
0: kuhuli
1: nga nchimali liza wenadira yo chenta andikirako bwebanga ya mule moku maliza matiri yo ya nga ajimpe nesente za nga azimpe ntuare walala
0: waliwa muwa nankani matiri yo
1: rugwe hee matiri yo rugwe na rugula na endu muwa
0: ya rugba uwa si chonga ya teka muka sonda nada kumirime jaba lala kuhuli bweba tiyo
1: bweba tiyo
0: mitakawa fula bugere
1: mjeba le mirimo
0: uwa chuko la kola tutio mpola mpola mtabani walu swata pichipichi nge mkuba
1: wanji
0: kwa muzika jo
1: omwana nga pichipichi emuta
0: juzi na kunganya
1: andi ngendo ukuli lebidango ne sibi tegele
0: mutabani wa luswata
1: ngati ndoza luswata mulala
0: ila luswata aliao togano kuhita ugo na avo dayo na
1: umuza
0: no kumu kubagiza
1: na enzo mwana yon nalina mula ba pichi pichi ngaji kwa lida kobu ungo dedabunji
0: ateno katia vada agira basu ugula amata asiba kokani
1: kani avuga mali efa
0: avuga vidomola vya amate eno vina neno vina
1: haduka mali efa
0: kaya kendo gira chechimoto kane chimu yora
1: baba baba
0: mungu bakunganya bukunganya
1: baba
0: munyange nga tumuzika
1: chitalo
0: chikanga bwachali chamanyi
1: chitalo mnyo. Chitalo
0: oyita woko nomukubagiza nomubuza ako embera munyange nera bikanga aguma aguma nti chalo chimuvanga mutu mwagala
1: we wao
0: kazi ne chako yakuje kwoli ngambule kuje kwoli okimu kuri ogeza nanga
1: chitalo
0: kakati
1: muto
0: kia kuhisiza nga kwa mkulu sobole kubeira nga kitu kila kumukulu wa sobole kutege renso nga
1: we wow
0: muto uo wawuli picha
1: pete
0: ya kora ama wanu
1: wanji
0: mkazi wetu mwalavi yao
1: ata ama wanu gaji
0: andi mkazi we mboya musula mungu
1: wanji
0: obunga boya reka one sukari akatoko mkazi chakora wawuli
1: babu pita taliyo
0: taliyo batu kabamu banja mungu wa mkazi banga vya alakize mlinde mwa jakuda tadi kakano mkazi amaze mungu emyeze wajeni.

0: banda
1: oluva kumuti kumupira okolotya
0: naba
1: onabola gawa
0: nga mpumulamu kubanga munaye asigudde wakaga mba agenzeko kumupira kanoni kati bwava kumupira nga naba
1: Okay.
0: Well, wow. What you are going to say? I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm
1: going
0: to say
1: that I'm going to say amakulu amakosike kati atera sigiti nagategera
0: Mwanyinti omu agenda kumupira kanono mula agenda kusaba kati bujiba sinka nireyo bubabu kati yekwa ganti wenava mumpira jangeno jendaga yako mawe wakana abe muntela kwa mazi
1: era mbuze banange
0: kati kome kati maro kumajiza program
1: mkani nyonyole bulunji mkarinze kubanga ne dole yomwana na luona guno gwaka sibitegera
0: tujja kumfuna
1: nkufuna mbudde bwo
0: mbudde bwango weddembe kuteme itemero lulimi oluganda
1: nkulinze
0: wewe banafe aba jenaful banafe aba jena habo jena habo zimatu bagamba batya bagamba nti mwatu bakoledde dagale litwa jenaful Jena flu likola bulungi kugwatawanyizibwa alaje oba kiyite choka lino likolera ddala bulungi oyina senyiga osiibwa mubiri oba okalubirirwa mukusa wekwate Jena flu lyeddagala lyokka erya habo nga likolebwa Jena Habos banono be bakolera Covidex eddagala lyaffe lino mwatu likolera ddala bulungi liyamba kuba mukuzibukula ennyindo ezibeera zikutte erikkakkanya alaje ate nga lirimu ebirungo ebirwanyisa endwadde ezikwata amawuggwe n'ennyindo kaakati jenafulu mwatu tatawaanya kubanga tamalaamu maanyi tasumagiza takuleetera kikukutta okubeera ng'oli awo oyongobera takumalaamu maanyi osigala okolera ddala ate ng'akolera ddala bulungi ku baana abato abawezezza emyaka ebiri n'abantu abakulu kakati ya kakati ekitongole ekikola ku byeddagala mu ggwanga era nga tugamba nti singa okozesa eddagala lya ferine erya jenafulo ku alaje senyiga okusiibwa oba okukalubirira mukussa n'olaba nga obulwadde tebwesaze tukugamba nti laba mangu nnyo omusawo ensonga azitaanye bulungi
1: weewaawo eddakiika zidduukiridde ziri nnya
0: nkuwadde oyo
1: ompadde oyo weebala otuwuliriza
2: Walima wengi paso wezi tumbwe
1: Mwendi
2: Ziva remediwa
1: Mkola sebo
2: Mnaye sinu yukatare mwe
1: Amina sebo
2: Mutabe ira mulala
1: Averani
2: Ngini laika jemigamba anagowe ngo district
1: Sebo
2: Mnaye mga yunga amba uri liza
0: Uwe
2: wa Mnaye mbundi kwa wakusa soko ita wako vudu
0: Mnaye tusa yusoku uliza
2: Mnaye mpuri ama sani maiki liza
0: Amina
2: Ewa nikuwelela
0: Mkale kale Wewe ni kwa kumia kwa radio budo mtu wabili.
1: Radio budo.
3: Radio budo alo.
1: Kuwali sebo.
3: Wewe ni kuweleza.
1: Wewe ni kutuuliriza.
3: Ano sewa tia planga.
0: Halo.
3: Ano sewa tia planga mungu wabiyaka wanda koji.
0: Sebo wato te sotia mkwani.
3: Mbate nsima mpereza ya mwesebo.
1: Wewe ni kusima. Nina ekintu kyentegedde olwaleero kye mbadde simanyi okimanyi nti okubeera omusuubuzi kanjogere ku kyentegedde ekyemmwanyi olina okuba nga olina layisinsi bakutawa omusajja nga ba bambi kusuubula obutaasa bw'emmwanyi busatu tebumusibiza bambuuzizo wazijjeewa Agaba naye ne kukyalo bamanyi ensuubula ntandika nakatandika bisente bwange nakabusa ne bamugamba olina layisinsi panange
0: kati simanyi oba etteeka lyagenze mu nkola
1: naye
0: nga lyabagibwa nti okusuubula akati emmwanyi
1: olina okuba ng'oli authorized
0: okakasiddwa
1: ekyo kigwe
0: ng'okakasiddwa naye lye kye nasemba okumanya nga liri mu bubage nga bagamba nti n'abalina emisiri gy'emmwanyi balina okugirigestalinga
1: what
0: babeere nga bamanyi nti Norini mulimi wa mwanyi era ina yika bili.
1: Chichi.
0: Hey.
1: Kati sicha ina change kuchabu chabu kweke.
0: Aa. Kasa chijia mwaka mwanyi. Tuwa gara tukamanyi.
1: Aka mwanyi. Banna angera
0: tu. Mwana evi banja bibi na evi lala. Mm. Tewa vina kuta. Na evi wapawo ina nimiro ye mwanyi.
1: Mm.
0: Tuwa gara tumanyi yenkanachi.
1: Chichi kwe.
0: Wino kujiri jesaringa.
1: Kakati munnangi omuzadde ngolye yo ino mwana oba ina mu obusente bwatandise okugira mwani okusubula mwani mugamba agenda registeringe nawo mwana bwoba owulira agenda we registeringe obuzibu bugenda kujja bagambe mwani wazibye nga tawazibye nazibye
0: ogenda okuchejja konti tewazi
1: ngera bakujjemu ze bakujjemu obango osuzeye nnaku so ebintu tubera tubirabanga ebyokusaga naye amateeka gakola bwe gakukwata.
0: Libate likola nga
1: terina kukwata.
0: Manya amateeka gafuwa na Uganda.
1: Mm.
0: Lisoka ne libange eriri mu kasero eritaliwo. Naye lwe lizuukuse.
1: Bwe likunywa. Manya
0: bulijjo libaddewo eriri.
1: Nse olwaleero kye ndabye sikirabanga omwana bamukuteba tadde na mwana abadde musajja mukulu yakatandika ayiiyiriza ng'alina obutaasa busatu babuyiyawo ne babupima bwe bumusuziza mu kkomera nga bamubuuza layisinsi eriwa ani yakukkiriza okusuubula
0: yandigambye nti nva mu nnimiro yange
1: wabaddewo abamugamba yaguze kati o ngabo na bero omwami no omuchala kati omwamuchala yatunze emwanyi zaba ka kati omwami yete yawabidde muchala yawabidde
0: yabye mwanyi ze
1: ochitegera yabye mwanyi ze yazijewa ani amukirizo okugule mwanyi awe wabadde kaluma nywera.
0: Mubadde bawuliriza barungi.
1: Nobudde buvutuwedde.
0: Nobudde bulayika.
1: Obadde batwongereyo ko akadenga.
0: Tuyingidde gandalo lya wiki.
1: Kitufu. Kati ne mipira gyaweddeyo.
0: Basigaddeyo gumu.
1: Ogumu ogwo
0: tugumisigazizzaayo gumu.
1: Tugugumiikiriza abaami abadde wake ekironga muwoza mipiira. Tubatadde kaago.
0: Kaateje tutee jigendo kutandika tejo mizibu.
1: Jama sasa.
0: World Cup.
1: Uatandika di.
0: Agenda kutandika mwezo ogwomuka.
1: Shat. Ogwomuka.
0: Zigwa mkawe na guwa kutangu.
1: Neda banangu.
0: Makati gagwa.
1: Na yoyo tabela wa amani nyo.
0: World Cup. Atandika kumwa munana mwendo.
1: Mwereka kwe kwa asiriza banange.
0: Yetu jamugoro kukeranga.
1: Mwatu gamba primi ya otubasoni we muprimi ya mutuleke kuruno na.
0: World Cup
1: Nedda
0: sawa munana mwenda nga tuzu kukogedo okulaba omupiira
1: oyo Nedda temugenda tusuza bweru banange
0: so
1: tusoni we
0: World Cup mvawe wakanga nsibulide na dad tulabagane ku macha yali mu America ya America ne ya feza njawu
1: ono buba buzibanga eri mucha
0: eringa eno bubera bunatera okucha eringa
1: buziba
0: nga buziba buzibi
1: kati yao temwe kuasa banange tubalese mu primi ya
0: tusasire tulabe emipiira banange
1: katuve wano naye sibitegedde.
4: Esawa wano ku radio Buddu Esawa zili nyeze ekiro budde bwakawoza masiga webale kuuliriza radio Buddu.

0: jokutuwa bulijjo.
1: Biwasubidwa ni biyota nyonyo se tubikule tenda. Ngambe vya mizanyo. Ngabu vivade muluna kuruna. Yesawa tubikue. Obita kule kila yo. Enwe program tuwa tukenguke sports special. Okuwa kusawanya. Paka mkage nse kilo. Gabira mauli ya gabi ya mizanyo. Tula tukenguke. Echitundu wa chisoka. Wana kuredi ya buju. Nga chikutusibu wako. Biwini bet Uganda. Kuliche wetaka kwa msibu waka papula. Biwini bet Uganda ya chidina. Omuli odzen sava. Na mbuba gata banga wo. We wandisa katuku www.biwinibetyugi.com. Otanikira okusiba kumipira juna. Winibet Uganda. Edunga mzi National Lotteries and the Gaming Regulatory Board. Okubetinga tekukirizibwe lyabo abatanaweza miaka 25.

0: www.fortibet.org obagi neku branch ya peyo neku liyo kumpi na ukweto leguanga Uganda kutana mba kubilizo kubeti nga nukuna njiwa banange na atira nukuba jukizanti betting disimo limo neda na yaka wakato nuko ofisi zao oboteka mu Fortibet obetinge hero wangule sente ne Fortibet mjukile tusasuli dao atira tusasula mpaka kukao kumbi.
1: Aha, teri yoya tukubieyo munange nga tuyingira weekend yeno.
0: Sema abantu bawangula sente ne Fortibet akadde konda. Ekyo kyo njagala kubanga nkikujjukiza nti abawangula sente babeera bangi nnyo ne Fortibet. Era ne weekend tulina omuwanguzi yawangudde miliyoni 14 ne Fortibet ate nga waliwo n'omulala eyazanya vieta era naye n'awangula sente. So aba wangu zibanji na waliye yungo wa wangu descente ne Fortibet na wetu kuyo zaeza tuga mba yuga yuga atela tukugagi na mwafu na kubeti nga ne Fortibet kasosu gana ngo beti nga na ufuna ajizwa
1: ee reste katono nyonga tuvude ko saidi zeyo omanyi echiminja gomba mweri tuchirabanga group of death simanyi chicho inza kucho ugirako echiminja cho inzo kugamanti chichisingo buzibu mubibinja ebya masazanga bibya kwatibwa na ddala kuna kulwo kubiri
0: si kibinja changu nyo rensonga nti teams ze zisinga mu obungi bonna bawangu de ku kikopo kino ngoje kondoza team bibi zoka chagwe ko teka ne sazalia sefe abasigadde bikopo babi wangu de kero omugatte bilimu ebikopo 12 birambirira kikulaga obuzito obwe kibinja ekyo naye ndowooza nti kiva ku neteka teka ate era n'omukisa kubikiriza nti timu eneba nga yetese bulungi ate nga n'omukisa weguli esobola okubanga ekibinja ekyo ate erabika bulungi era nga nsinziira wano nga nkimanye nti bannaggomba bangi nnyo abali ku radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo era babeerako nga bagoberera okubagamba nti gomba eri set okubanga yeŋŋanga ekibinja kino era tubabeeramu nakutya kwonna ttiimu bagiwagire kati olunaku olwaliwo tubadde ne fendiri era babaddewo mu bungi wiiki ejja kuyidi olunaku lujja kubeera lwakusatu ennaku z'omwezi 2 tulina omupiira ogw'omukwano n'essaza erya Butambala kutusobeka bulasoko okuyingira 15 era nyongera okukunga bannaggomba ttiimu mujje mugiwagire obuyambi mubuleete nga bwe mubuleeta obw'emmere obwa sente na buli kimu okakasa nti ttiimu esobola okuba nga yeteekerateekera bulungi sizoni eno eya 2026
1: ewamu ebikujjuko bya Arsenal bikyagenda mu maaso
0: ebikujjuko bikyagenda mu maaso naye katono nnyo wali akompakeza amasaza sebo Buddu timubeyo ne mwebaka ne mugamba nti mwe mwafunye ekibinja ekyangu
1: anti
0: tuzone wedde temwava mu kibinja
1: omulamu wagwaffe tugamba omwaka guno
0: nti
1: byaddala bino byaddala omwaka guno byaddala era
0: bagaliza
1: omwaka guno byaddala nnyo era gwekyo
0: kuba na coach bo omwaka guno bagamba batya
2: simanyi bo wasima tuse mu kibinja
1: wamuwonye
0: bada coach bo bagamba batya omwaka
2: guno amanyo jaga amanyo jaga la bila muke onganira we nkusinkanye
0: omwaka guno kochi teina mukisa gusinkana ku gomba
1: wadde ne mu knockout
0: ate nga ye era zeo
2: kali na yahirinda mulinzi
1: Veste wera ba kali ye mchara Veste matinde na mugemanga bulijjo atubera na ye anadala kuluna kula Friday nga tuingia weekend na tuisa isa mkompola mpola abichibyo solo kupira nga tosi wako kubakomba na faba Fortibet netu gamanti obeti nga novunanyi ziwa kubanga chechisingo kubanga techikuru abeti nge chechitagenda kubanga chukuruma so genda kugenzi ku www.fortibet.ug insonga zona osobolo kupira nga te ozitambuli za dala maridadi sana run team ya fear under 17
2: yeah akati timu ya fear wana bawala ya under 17 ulunako ulualido ebadde munsike mpakeza under 17 World Cup women oba FIFA under 17 women's World Cup qualifiers era timu ya Fiatine Cranes tubadde tuchaze kwangiria Kenya kuchisawe tubadde waka kuchisawe cha Fakadiba Stadium ulunako ulualido mbeera nga bwetambudde era omupiira guno yogayoga tukoza amaliri gabadde ga gol emu so mpiira guno gweddemu emu era nga ffe twasoose okubeera nga tuteeba so gooli nebadde yazze mu dakiika yabadde ya 13 omuwala gubaita Shadia Nabirye yatadde omupiira ogwo mu katimba era nga wabadde okoran eyabadde ey'amaanyi yatandikiddwa mwana muwala gubaita Ima imono ya yalikoko kweri kambio talent nene nyo muzanyo gompira kubanga winga aina pace asala atasolo kupera nga shootinga so Ima mpiro kwa abiti nzaba opponent sibabiri nenga buli opponent kwa biti nga bako buvi buli opponent kwa biti kwa biti nga bako buvi so ulumaliliza nare ingo mpiro ogo nga gure ingira mwana mwala kubaita Justin Ayelango na guba gugoli kupe kwangiri ya Kenya kubaita Michelle Okoyo mpira guna gu kwa tako kwa kute ogusigali na gure kira Nabirye na guteka mulufu so netukule mbira gole bade mkubwelele ila chisawu nechifuna vai bade ya amanyi wabula ngabu tushima nyite kwangiri ya Kenya line kwanga mzanyo gompira kwebi gere especially mbachala baina level kwebali ebisere bisinga bugwate gunaba kugwa tuinza gama chiguwe de era muda chikibade ya nkaga bakupegole eche nkanyi ngaba itamwana mwala guba ita Emily Adiambo eche singo kunu manchi gole ziba tukuba mpira java chala ziba za avulango kuwanga ne under 20 gole jiba tukuba yali ya akalango for sure kuwanga free kick angu mwayari yali nzivu nyo naka wala kujikagu teka kanagana nago wali wala nyo kakati wala bagolo ya lirumu wala gubaita oyu mwala gubaita Odiambo Emily jatu kubie ibadde gole ya kalangu atupe gole mudachike bade ya nkaga kuwanga wadoko miscommunication mu kugeza kwa kugobo mpido giri ba defenders ba fababiri deni kakati kuwanga ba defenders ba zibabiri nebatuka kipa ndo zana abula kwa wakili ya lingiro obulu unji mpido kakukili ya linze uruguki ya linze tegenze wala nyo kakati nuguwa kana kawala kibaita ka Emily Odiambo kabade kumpi nga ka ngali wakati wa ake ya box ne ake ya center ne kalupi ngo mpira enkupe bade ya basajja we nyini actually nga nemba sajja gole ola ujira ba so gole bade mpitirivu nga ne woba uli muna Uganda osima so gole ya mwana mwala kibaita Emily Adiambo so negubera gole mkwemu era netumaliriza nga tukoza amaliri agafaanagana ko bwe gatyo kitegeeza ki tulina okuzannya eggwangi lya Kenya mupiira ogw'okuddingana ennaku z'omwezi nga asatu wali ku kisaawe kya Nyayo National Stadium mugwangi lya Kenya zijja kupeera sawa mwenda mu East African Standard Time okutuuka ono twajjamu eggwangi lya Zimbabwe twadominatinga bulungi nejjukira nti emitendera giwerako kubanga timu zi makumi ya satu zaingira mu first round netufuna koko timu ze zasi ngokolo bulungi nezigenda mu second round then kakati timu zi ezina basinzo kolo bulungi mu second round babera bajja kupera nga bagenda mu third round motu ino kufuna babera bagenda okutuchikirira ogenda mu World Cup nga bavako mu Africa kubanga Africa ina slot sinya nga je tukomeza ekyo no kiba kitegeeza ki ana wangu la kugwangi ya Uganda ne Kenya siga manta jakupera agenze mu World Cup hapana ana wangu la wakati wa Uganda ne gwangi ya Kenya ajakupera agenze mu third era final qualification round mutujja kufunira timu zenye zigenda kupera nga zituchikirira yandi bade chance kugwanga lyonna ya Afrika kubanga empake zo munundi gono zigenda kupera mu gwangi ya Morocco wakati wenda kuzomwezi nga 17 October nenda kuzomwezi nga musambu November awe nyini lutujo kulaba impake zira wezi beranga ziri wakachitegeza chance eja kupera ya amanyi nyoboli yao tournament eja kupera ya 10 ya under 17 mbana baba wala ati guja kupera mundu kwa kusatu guja kupera mundu kwa kusatu impaka zina kutegeka wangu Afrika wano Moloko rede bafu kada gwangi lio kubiri okutegeka yes bafu kegwangi lio kubiri ya walabu okutegeka World Cup under 17 kubanga gwanga lia walabu edali lia tegeka koko diali lia Jordan Jordan mubiri kumina mukaga. So ba defending champions lebwangirira North Korea abawangule mpakezo mubiri abiri mu etano bogenda okupera nga wetegereza gwe muganda wa faulirize iyo mtu abulijo Radio Bodo nenga abana baffe bayina olutalo lw'okulwana obo mulimu ogwo kugusa mupira ogwo gw'okuddingana era nga lero Sherry Bottes abadde ayina Adam nu na Adam namuwaya abadde mu goal era abadde mu kone saves zibadde nunchi then kwaddeko Fiona Alachi then Jovian Nachiria then Angel Grevanis Dominic Vicky Atolanumung Lydia Namasiruka mwana mwala gubaita Cynthia Chirenga Brenda Nasaka Justin Ailango then Shadia Nabirie ne Immaculate Achain abanju gotuita Ima then akatebe kabaddeko Sharifa Namutebi Kizito ngakaliko Rita Nambus Anita ngakuliko kabaddeko Mathaba Birie akatebe kabaddeko Tracy Nabalanzi kabaddeko Jiwani Namakula ngakaliko Giovanna Akateguango ngakuliko Grace Kawino Sheira Mungu timu ne Monica Butema bonda bonda babadde katebe akutimu ya feyo ya under 17 mumbera ngabwegeza ko kubera ngetambula akamunge skulu na ku olwalero soka tusabe abana bano balwane of course Kenya ya manyi era tulina okubera nga tusaba tusaba game yo kudingana eyo agombo toga video dala dala kwa muganda wa fauliriza radio budu radio yomuntu wa bulijja
1: kwa zivali abalenzi bazanya di
2: like actual abalenzi bazanya ncha bana yutusabili ni timu ya feye ya under 17 ulunako ulencha tuina game singo bukuru mu Afcon omulundi ndi guna kubanga tetugenda kuangula chikopo chino tetugenda kutuka wa demu semi kubanga tuavida mu mbibinja na ye tuina chance yu gana World Cup nga tuise muka playoff actually ne last time twaita muka playoff ketugendo genda mu obake tulimu unako urencha tugenda kuzanya gwanga ya Ghana game ile genda kuja kusawa nya ezechiro eno game nkuru nyo kubanga yetuweleza ticket etuza mu World Cup obo kugidanga tulindako so byagana nti singa twaingira last 8 kati singa tulimu World Cup mugwanga ya kata kubanga mwanga gasinga by the mission ebeda nambe ya genda mu World Cup oyo binebyo kwangule chikopo yesi bibirawo naye banga nyongereza naye kastola ba mwanga ngagagenze mu Afcon under 17 mission nambe mu bera kwangula World Cup ebera ya kulwana kuchika genda mu World Cup kakati Uganda another chance ya ancha tuzanya Ghana tusinge ebyafayo yali abagudde kumpakasi no darude na hika tulinde tulabe abana bapiche bagi ndo kupeda ngaba wayo ita tusubida nti baba te stress mentally and physically ukulaba nti performance ya webeda nunji nyonga jotukomeza mpira gutuge ndo kupeda nga tubi nkana negana ulunako ulencha kusawa nyia ezechiro
1: kali katumle muko then today nida chike zidake zente katekeno tovao.